na kakuovi. Dala no, dala no maki baye na kawati. Kataka mana o kangato, aneno kangato makatiti mopile tiwati yae. Dala no, dala no maki tiame na kawati. Ero kama na upinyini, awara upinyini makati mevi etanyakiwe.